Tuwala yata, libre nesesese pele kuton na bahina na nosa. Lokon dele bahina nosa pale yana na